0: 024-338-6-8-145
1: Yeah, Papa, I will check line, no. Ni opa se, ode SNB, afatu lai wiso. Na, nyakupon bishirao. Nyame bibie kwa mao. Bible se, senchena wadye bi edifuechi. Eti, open senchena Opa se nyakupon shirao wa. Bible se, omamu nshira chonjiye. Man, ebe mao. Ni opa se, biye mao, niye mao niya.

0: municipality na se mention no eye colleague na eja na ntio na edi afra eye se odo no be bi ofa se raba go juma mo boye e ho no e se pa eye agro e ka ko be do si ni nsa ni na si ni e bi so e se eh odi de ko ko e ba sa komba de dija no mo de mo ka mo de dija no akuma ko kenan na e ba e na e ko no de se ke e ja ko de dija no e de re no ko no ko no na e si
1: Unfortunately, I'm still cooling, you know.
2: And your papa, I have been a grand champion.

se enko bisa an but MTN for the near sharp pao o for MTN e kopa MTN di 30 years wo mo de ne papi na na ba MTN di 30 years na mo che prado ti ba mo de se o ne MTN for